0: XFM Colors.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
2: That song was brought to you by Sis the Pain. Epektibo nga pain reliever para sa pagpalanakit sa kalawasan. Mag-Sis the Pain na! Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sa Filisa Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Kung mamati ka sa XFM.
3: Utang lipay, sukot likay, dugay, away!
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buti ka.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibig siya mga
8: Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold, Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
8: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon product sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man diri sa 87.5 XFM Broadcast Center, namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na!
12: Ang mga

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Maria Carmela Labaton Tapas sa Rafaela Barrera. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melito Oy sa akon nga nadagaan sa 3,000 cash. Ganin, kamo mag-intra na kamo sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Gusto nyo bala mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM Radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang 2nd District sang Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569. 0976-0311-569. And look for Katropang Proitisoy.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM time. It is now 12:43. That time check was brought to you by Sis the Pain. Epektibo nga pain reliever para sa pagpalanakit sa kalawasan. Mag-Sis the Pain na! Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building ang sanguna nga Sagay Computer Institute.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kay pagbugtaw ko, balita na yun mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, mayarap ka sa mga balita. Labas yung nabibigit sa mga DJs, nalakag.
7: Wala sang konkreto nga sa
8: kag, wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X ka. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: XFM 87.5 Sagay City.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix with mangosteen, vitamin D3, and stevia glycosides. Help keeps your mind focused and your body fueled. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sa Filisa Building ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
2: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
5: imo itsura ang ipatapik sa 500 pesos.
0: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon product sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man, diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sang Filiza Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na!
6: Ang mga